0: wɔde ntaban bɔforo sɛ akɔdeɛ. Wɔbɛtu mmirika na wɔmmere, wɔbɛnante.
1: Ade kronkron yi hyira wo bebree sɛ nanso wode aba wo nan ase. Yɛbɔ mpae sɛ berɛ a wo nsɛm wobɛ yi, Awurade ma yɛnte aseɛ. Hwee bɛɛ wo ho bebree, wo Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom, yɛne mo hyɛ adesua bi ase, Living in the Light of Eternity. So berɛ a wowɔ saa wiase mu yi, ɛpa wo kyɛw mɛma wo nkontabuo wo nhyehyɛe nyinaa ɛnsi ewiase ha nko a. There is more beyond this world. Onipa kana ni guso bra abrabɔ aba wie ya ubie ni baby. Senye heaven na ye hell. Ti bra woti ase na wose osiesie hu baby a opese okotena afebɔ. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akɔ heaven no makɔji o mani da no ye nkrɔfo a ɔmo brɛ wo ho ase. Bi se wo ye funu mu na bɔne kan ye. It is a uju boni no mfum suo tum, na ko kavari, na u kanchiro nyanko pose radi humi mobo miye di bonyeni. Babu mayete ya sezi ubinya adum achenia. Na mikwa sorry, ya bumbu su ya shemi dini mitu ya mituo, na boni su sheho, eno wong kahonwe, ni mumni ya wonu ye. Ni aye ye, no inti mifaye nko, ni mumdi u nyanko pon aye ni kavari no, ene diembe ko heaven. Iti ya humbrasie hu hiya pa nkrofu mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa. Ni bonyefu omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu omu enye miye hu. Iti asu chenke siye pa da hua oko tre mu eje mu insio awunye bida. Ti nebra ye wye sa di siyano. Ni ayeka safa honi se hopeful saints. Preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o hwa, omuwe ni daswo, omu ya hote ofo, omuwe ni daswo, a omu siesi omu honsene beha, ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan, wasi mwisho odokuwa e janu dia cheye. Se womfrey nyanku pumba. Na ye yen so, yen ti wiasi enhu yen, evi se enhu no no. Adofo, afye ye nyanku pomba, na di ebeye nu nye nedi. Na ye nimsesi, oyi ni huwe dia ebeye se ono, evi se ebe hune se di otie. Osi obiara, owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni hun se di, Kristo huye dey, etie. Ti obia owe ni daswe se, ope hevi ya kono. Se ni pakro no eti ni humfri boni hon, oti ni humfri bonsam hon, oti ni humfri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia unyanku ponte. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy, ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amania wafo mumfie wa hawa asasi sono. Unkai baku kra. Iti eye adie hui hiya pa se. Oda se ni bia u asasi suwa. Jui heaven ho. Ebi se nyamia semna aka. Uchi umutaya heaven wo ho. Iti bra wujune ho. Na ujue kwaya ubefaso obetumi ako.

say on fa amomoye emfiri mo ekosi bra mo bewuwo urade asafo urade no se niema nipa mo dwini sa na omoye sa na ye boni wo yankopon nim ti yankopon so on fo ho nyeden enche won na beka sa pam de demu fo no nkwa na ne wo sa philosophy no hwe first corinthians chapter 15 verse 32 Sankrofon wo kenyam so so ja me anwene e ho uya na sa ko iso obekene ni egusu na ko deje no so sa de no ensai First Corinthians chapter 15 verse 10.

Now worry bonina se we nyano. Ewo kabari. We nyano wo yesu mojem. We nyano wa dum no mwa. E da ube kwe ni egusu ebusu ya fwa shase e bobrano. Na wa shase na su tremu odohwa. Na se usi e jina se boni minenu ton kwanta ya pai. Me jana wari e. Me wari no biyo. Uti weni anaw na msika bonte. So praise the Lord. It's as simple as ABC. The Bible

Paul kankere Jeremiah se on kankere Israel for ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pochre kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina munyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28:1-17 mreti into minkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obu buko nu ya no age Nebukadnezar edimontumu no munyina mubenya fa hudie owie na Jeremiah si praise the Lord hallelujah nyamimani mrem no odi ne ho agro obisa de oka no nye no kre de di panu so boye tirunko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye due konua no no akwa gie fri Jeremiah nsem de odi demonstration no obubum to obubum wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubum nyame beye dadie pa konua de atomoko ntumi bubum oba oso still and it me agukodro boni bi omwo a trade for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se de urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu to di for Jeremiah kachro di for ani ase tie Awurade nsma ena wama omayi di won ho ato atro so enu nti se Awurade sie ni hwe mi tu efrasa sie ni afi ubewu if se waka etuatie etia Awurade na udi fo hanani wu afi nuemu bosumia etosu nsunu mu areho sa trade fo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ano dem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a trade fo be ko mu a e ko mbe ye ne ma omu ye no ma kekan sima omu kekana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear a man in Hunukrum, Bonsem Jim. Makum, makum, makum, 54 times, a dionumu nine, and a war King James version no more. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ne kranu ko hell immediately. Na bebiya obe dronu suso, oti yao pa e jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. It didn't care can I say much for Lazarus any sickening no ho. E idea yes na homa o de seni biere o wiase wo kwa sori o wo kwa sori o. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me yankopon emfa o boni nchewa. Menua e ho na we den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region mi nim no no su nim me oso da ho da osa oyare oyare a chese ba bi odro na e de pa ese owu ani sa okopie ba bi ni ohun ni se e dom kese pa na ba bi o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso odinti e na amo aba ha wo aso odinti e na amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha iti ebra oka sa chire no no so ni sade no ko na sori a wo mi modrim a mesa ya sori bia ne mom se ohun se wuti atron chire chire mu ni boni mu na o she nipa nu nkra se nyame no adum ye ko heavier tie na sesa ne kanyam se papa chire nipa no iti odi no ko ho no obi na ni ma ni hu asafo mu nu nyina boni horo a wo mutima wo ye dey wo moye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sade no ko se prayer group no hwani ma wo moye to o kan kire ni straight when your first time nya mita kan kire ni papi o si fi na kro me si ha bi o ko deeper life me si me si ha bi o ko deeper me oni me bofo no ni midin nya we nko yankopon abo ni midin a kire ni papi o si ukwa fresh sofu di odu no mo mpae ma
ofre me na mne bom pa ye wie ya wo se me hu ne ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa hye me bose ne wo kwa sori na mne na hye sofu no ho nsa nyankopon nim kyerekyere koso wa sori biem ni som biem de di ni pa be kọ heaven ni de ni pa kọ hell enna ma tron kyerekyere en sori ni sofu pi omdi bible atu nche no om nka no kran kyere om asafo ma asafo ma so de om pa no sofu preacher en tron om preacher. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Luke and Sempa eti dunsia. Niken chema dionumi ensa ekosi e dionunzi. No tia musa eja Abraham humi mabwa. Asuma Lazaro nonfa ni insati ya nukobo nsiyomo. Nonfa meju jumetekre maso. Nemi huwa mani ojaframe imo. Na Abraham si oba kaise wuti asieno. Unya huto na Lazarus sudie uhu amane fei ena newire achichire na unso uhunu amane. Kofo nyo majin se o masakra o moko heavy na o mbo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubecha. E di dane yenye di prekon. Enye nye msema utime uhuri bomu na wawu ni msoye di bonye ni won sakra na hua hua huse. Ukwa so yewe uyewe nuna chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huwase mwini. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenje anu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debi anu oye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebra owasa asisu ono. Okaye se owunuyanum emani membe numbi woho. So otu ujenumu na nuwashi se pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se obie dada so ujai ube tomu se pepa annihilation. Ube shivje. Asobi nchire chire no no. Omwe ni mse uka wana uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo bie nchwe mpunu. Weye huhu mwa sema mwe dupa papa papa papa. Anajuko dahe na nkaudeja sinema mwa. Kwa nibe komu. One night he pay unto me. Now come unye billions and trillions of years. Aye forever and ever. Oh sorry, I know dia grow. Send me kwa so won sakrai. Nyambre na sakran one ko jem one sakre nyamin o messi sana sem. Ye na wasi a sisan yeni nyamia semu ye pe. It is a danwa de febe day. Beot e chirio. David is a kana mon pene damin u won tem. U bo e niya sunsran wa drumu. Unim da ubeu. Unim da Yesu beba na do abrabo egra topre udu okra edi agro udi tuchacha na kwa sori infie pitipipi udasu ditro udasu konto kwa uchempre ni nyina echi uko heaven ubedru ho amiahwe ubedru ho pa amiahwe eya tron chire chire eni bible mu Yesu ka chire oba no a ono na dwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no. Anko mu si na bo Yesu na ji no na dum ni mo bro no mu. No ka se de onye boni down to bo mama me no. O si di trase chrochro page de necrofo ri jire dware. Obi be si e o chire odi e kwajo mensa na no kwacho obi bo de tu chwo mini na hu se wo kro no no wo ha. Wa na ukọ. Kwasi poku da no ukonto kwa wa sorry de. U chwo mini na hu a wa na ukọ. Ti Yesu e do si krofo mu ta osu no ohefa watu afọ no we osu omukọ so bi amu fo amisu menye dai mi mu fo ko enkoye boni Yesu na no amfumo obi nyankopo awu no no ye dai onye boni Bible ne ka eti wo hwehwe kwa befa so ase so fo meden matrasia menye boni ene wo so hwehwe no so hu hia ni pa no anse me kwa so ye bomasu ya hye meden mi ya so penwi mi wo kwa mu mi na me se na ye di asa wa so de mi ye di asa ko hell. You better revise your nose. Eti, yanko pwa se mayeti asye se. Yefa a oyaw ni ati tiye no ohaya ohawe wohe no tu nchenya. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aye eternal regret. Na wususa. Wose nuhuni si ukra beche janwe shishi wono. Ubi a won sakra wajin. Na unyin tumuse ejebi oho a wukum. Na se uti weni wo jenu mwa. Hifana ofe, ubefa.
Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trodi. E kaa trodi ifuwa. Ye ye ntease ni se ubi osu o chile nsi obeto. Ni nsi antoye su o ye trodi ni. O china football no mkobonu webe shene.